0: Napaabot natin kay Diyosa o pinaparating natin sa kay Diyosa yung ating ano yun? Pakikiramay. Pakikiramay. Wala na akong translator dito sa Tagalog. You know, I'm having also the difficulty in talking Tagalog. So, pareha tayo na, di ba? Pareha kami ngayon, ha? Medyo kinakapos kami ng Tagalog.
1: Taglish.
0: Yeah, but Barbie is very fluent in English. And ako naman, very fluent naman ako sa Bisaya.
1: Good balance po.
0: Yeah, good balance. And with that Tagalog, yeah, we will try our best na makapagsalita pa rin. Oh, di ba? Gusto nyo mag-Tagalog ako na may pagka-Kiwi din na accent? By the way, ang kasama ko for tonight is, yeah, as what she said, she's Barbie. And Toto, Toto June from Australia. Binabati ko pala ng ano, Barbie boy din yun. Si yung kaibigan ko na sa Pinrate New South Wales. So, yeah, magandang hapon o magandang gabi na ba dyan sa inyo. At syempre, binabati ko rin ng happy birthday si Sis Nika. Nika, I hope pwede kami makapunta dyan later on. After this program. And also, mabuhay or congratulations sa... ano yun? Mommy M's Restaurant dyan sa ano, sa Church Corner. You know what? Last Tuesday.
1: Wow.
0: Habang nandirito ako sa program, in-invite nila ako. Kuya, punta ka dito. Gina, ano, meron pa bang invitation? Congratulations dyan sa inyo. I hope na naka-open na ang inyong YouTube channel at nakapag-live, naka-follow na sa amin dito. Magbigay naman kayo ng ano dyan ha, pakisabi sa mga customer ninyo na makisubscribe at i-like itong ating programa. Kabayan Radio.
1: Apo, at kung gusto niyo po ng ano, Filipino food, please go to Church Corner to Mommy M's Restaurant.
0: Yeah. At you know what? What is exciting and that makes Mommy M's unique? Kasi kung maalaala natin ang isang Filipino restaurant dito sa may Ferry Road na nag-o-offer ng, kung baga, sila ang nag-claim ng, sila ang nag-claim na House of Boodle Fight.
1: Mm.
0: Alam mo yung Boodle Fight?
1: Apo.
0: Have you experienced it?
1: Apo.
0: Diba? Ang saya,
1: yeah.
0: No?
1: Apo.
0: Alam mo, saya talaga makikigulo sa hapagkainan. So, House of Boodle Fight is the Arby's, which, and now, ito naman si, ano, they were the, I think the first, itong restaurant na nag-o-offer ng Eat All You Can, or they called it, di ba, Eat All You Can sa atin, in English lang nila eh, sa English naman is buffet. Yeah. Di ba? Ang buffet style sa atin naman, Eat All You Can. So, yun. Yan ang nakapagpayunik sa Mommy M's. At sana mabusog nyo kami. Yeah, we will, I've been there last Tuesday at napakasarap ng mga siniserve nila. Marami kayong mapagpipilian na mga pagkaing Pinoy.
1: Apo.
0: Yeah, masarap na masarap talaga. So, ayan. Sa mga kababayan natin dyan sa Church Corner, baka sa sunod na mga araw yan, magugulat na lang tayo. Halos lahat ng mga restaurant dyan ay pinapatakbo na ng Pilipino. Diba? Mayroon pa dyan existing. Alam nyo, si Panadero nandyan. Church Corner. Si Thousand Islands nandyan. At mayroon pang isa mamaya na mag-o-open din. Ha? So, ganyan mga kababayan.

0: Yes, oras natin is 22 minutes ang nakalipas sa oras ng alasay. At patuloy kayo dito nakikinig dito sa ating programa Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. At binabati ko ang ating mga kababayan dyan sa Southland na nakikinig via Southland Radio, at also yung mga kababayan natin dyan sa may Otago na naka-tune in also sa Otago Access Radio, at sa mga kababayan natin dyan sa may Malboro na naka-tune in sa Fresh FM. Isang magandang gabi din sa inyo sa mga kababayan natin na naka-tune in din dyan sa may Palmerston via Manawatu People's Radio. Isang magandang gabi. Yan ang mga inaabot ng ating broadcast.
1: Nice.
0: Naka-live tayo dito, and then naka-simultaneous sa air sa mga studio doon.
1: Wow.
0: At aside from that, mapapakinggan nyo rin kami sa via podcast kung sa inyong diretso sa inyong mobile phone or sa smartphone, sa podcast or

Spotify kung meron kayong apps ng Spotify sa inyo. Hanapin nyo lang ang Kabayan Radio. Makikita nyo ang pagmumukha namin dyan ni Joe sa logo. At syempre, sa ating YouTube channel at sa ating